Message me phone ni message also am kan. Me hu sa wo flash ma hwese bia wa send bibi ntia. Hwehwe ni so. Etidi na si kwa sa wo ba studio.

0: Okay. E could you drag a cry as Abba?
1: Sane, you know, I'm off for Sikawe. I was in a dim with your command. I was off for one will be a codana when you are here. A fail, Joshua. Na emuya uya bomot na so benya amusu pi heba mescha na wanonom num bi na mo ba de benom bia no bon hoka odna connecting training akoti cha training okwa ho so akwa kwatwa kwanta kakra eti odi ade abeyo e ma bufu fane boni che na monu maduro ebro mba no ma beboa mo pa eye amusu bi heba mescha papa pa be ma no mo ba no esaya de ten Ajuma na kasa de nti brekese no ewo tafo enhyae so tafo enhyae so amuzu janhye ho na besie na upebia tu akoton wa no afre 0247776743 0247776743 yakwa ho manso na afi yane mame bona ekokodi nkomo mame majo
2: yawo
1: na efi adwompo de
2: pacha
1: yo na no mo bebo omunkro na ensem nyina mo be kama ni duru ba bi e ma ye do so mo hu se asem a mo ka no e ye two gate asem e na ye ne mo ka a e ye e nananom mienu asem ye bia e na ba ko ka ho asem na enem nua no wabafia ha bebo ni kru a na na sem nim se bia ma so gusu a mutie wa chechire mo a chere se asase no a e ye nana ye bia asase na nye nana ye bia sika no de toye a na nya busu asase na mo de nana ye bia kotena so na mom aye kwabena chei ene toye no kache unu akwese benfo se onsi da ni nsi so asemi ubua ne sen
2: e pa chewo em se ye bia no ajo fosua ajo fosua ogba wo owo kweku eke ene owo apia ene owo ajakra ene owo ye bia no ye nana no ka echire no ye nana ka echire ena me nana ye bia no wo wo mama me enan wo wo kwabreche wo wo akwasi brinfo wo wo kwasi dapa ena wo akwasi entwi ya kwabreche no nko ne papa kwabreche nko ne papa eti me ensa no eye papa baako eti e da kwa no wuni ene ka brinfo no ene ka entwi eti e ka omo no ena enchi ayi kwabrech kwasi brim for no ye papa de ko ayi papa afi papa kwabre da kwa papa kwabre kwa enchi wawari mena nano ena ye bubra dan wo don pass enchi ne beti te prot enchi mame ba kwa fed mame ba sem wani mena nano wari efie ba kum wọn bí nana ni wàá rẹ fi ba so eti ẹbẹrẹ títí kúrò tún náà yẹ gbogbo ẹdá no na mi nana yẹ bia no bí o nyẹ bẹẹbi ntina mi nana yẹ bia nyẹ bẹẹbi ntina ẹni maame maame ba sẹmu no wọwọ dẹ bi wọ anafọ do ma epie mienu ẹni wọdi maame nana so fia
1: ẹni
2: maame yẹ bia no kọ
1: mo tena o ma bọ náà
2: ẹni maame no so
1: ma bọ náà
2: ẹni maame no so kọkọ bẹẹbi a ọmọ si fia
1: ma bọ náà
2: ẹni wọn nyinaa ti fi baako
1: awo
2: wọn kọ tena bẹẹbi no.
1: Mame.
2: Hello.
1: Tieme. Twon free radio ne hu na fie phone tie mu amane yoi.
2: Ayo.
1: Ah twon kra. Da bu da twon na me busu asem.
2: Aha.
1: Asema me bisa wo no, wa ma asem na ise Pentecost aso dem adan sidi o. Ai ten ten dodo. Me se. Wo be ya bebo ni nkro se, o papa kwa bena cheyi a wawuo no. Ana de ni sika to asase ne de ma ne nana ya bia. Ana me bisa se wo gine sen. Oba ya bakwasem be no ate afa ho se eye ye bia to bu asemame se eye ye bia bo so mu sika no de to asase no ana se ne bakwa bena che ne to asase no
2: anya kwa bre che ne to ye akwasi brin fo no ni papa kwa bra kwa ani oje plot ne ma ne bakwasi brin fo se ti se onu papa no oni afa se enti wo ne sika wo ti da owo fo e ma ne maame ana me wo fa no ne papa be fa no kotema nti wo fa no kotema no okoye me okosua me sima to okosua me sima no ana papa Nigeria ni bi wani me papa nyon kono no ana papa ni fi Nigeria bae ene wo se papa ene papa se no
1: asemwe what can happen na me no e to bo ase kwase brenfo no enye onu ya ne kwa bena chei
2: Mimi
0: ano, mi mama ba no no. Eti akwasi bere mfo
2: na
0: twa asase no. Akwasi bere mfo na twa
2: asase
0: no. Akwasi bere mfo wai.
2: Bimfo
0: no wa wu. Ke. Ne papa ne de ma
2: no. Wo wu
0: ya no hwa ne
2: de Efrena champon. Efrena champon.
0: Kabina champon.
2: Bachai.
0: Ono no firi wo maami fam na obedi ade wa ha.
2: Wo se me maami fam.
0: O firi wo maami fam na obedi kwasi antwiade.
2: Ni bachai.
0: Okay. Wo kodi antwiade na wo fa na japade nyina.
2: Ni pa so emre wo wu ye no. Be wo fa na wo ye juma wo George. E wo dun kwa wo. E tu wo ye nyina ade ye. Ye da ye no. Ani asie ya abusuna ko ya nye na aye bibi awie enti edu afi baako no ena abusuna no ko dunkawo abusuna no ko dunkawo ena ne yire eji tipas ma ese ya wo faati no ya nya no ya ni proto ni ni fie ni enti abusuna ne beya no ya no ni mu ni ma me ji tipa ne ma abusuna
0: me bo ma me asam no wabunu wabunu ko ya nya abotre Sawu jina kwa tu adake mwa wana haja jine bepa mwa mwefri esifomu. Mese, kwa bina champo kwa diya nchu ya diya, nina japa diya no uonyi nano, kwa bina champo omu di manu wana wafae.
2: Diya diya di manu, kiso nwa na
0: apu di manu wako jina sasi. Haa, nyabu tre, wane diya sa mnibano.
2: Wano wana wako jina sasi.
0: Nyabu tre, mame, nyabu tre. Me tutu wano, iti mimuisa wa samua, me insame hon, wae. Enti kwa bina champo kwa diya nchu ya diya na nchu ya japa diya nina yadima nchu mamebua
2: Meta ache yu
0: Ok Na kwa bina champo wawai
2: Wawakra
0: Wungu ye
2: Wungu ye nwa yare
0: Ok Enti kwa bina che diya wani wabia diya nsano wawu
2: Kwa bina che
0: Aye
2: Kwa bina che diya nipo ujina diya Aya kwa si brinfo
0: Udiya kwa si brinfo adiya ni yeja kwa si brinfo japa diya nina ama kwa bina che
2: Ipacho kwa si brinfo no, ipacho mi wafa no no, ya mi mwene ni mati. Adia wa ye, ejiki wane, edando usima ni mame no.
0: Ok. Eti edaya usi, wano wane top lotu kwa si brinfo nane top lotu no?
2: Ipacho, china mbichile se. Eka mpase mbichile chiebo kakira, hodu kakira.
0: Chechemu kakira, bibigwa waba hadada. Ama diya uka nina ye ni mdada.
2: Eti, akwa si brinfo no. Wanu na ni papa di sa plot ni ma no. Se wonti edan ma ni ma no, onu papa do ni ehon odin. Eke mi ami wo fa no ko sua me si ejuma no. Kumasi, wo sua ni tema. Nti o bai, eh kumasi enka ha no. O so onko tema biem. Nti o sa ko kumasi, sa tam kai kumasi da bi e boku. Da bi e fa kai o se. Kejeja, Ono ye kapita. Itu ba oye na mi ofa nu ko sepa kasire nse. Ofa be akwabra. Mesi da ba ku bia mabrewo. Itu si si anu.
0: Okay. Mame bona. Mame bona.
2: Mame.
0: Me ya papa. Jina suma mi wa.
2: Ye da.
0: So bia mu ansa. Mame Grace.
3: Yes.
0: Majua ha yensira
3: 104.5. Oh, yeah.
0: Ah, asasi asima ye kan, utie no kom won mo na.
3: Ah,
0: utie.
3: Minimum bi ya.
0: Okay. Na umame wato asasi ama obi okom ho, aye fra no kwabena chei.
3: Wanya na mame na tomba no.
0: E hwan na tomba no.
3: Mi mu ko tomba mi bi akena
0: ma bi. Abirabi, enye Grace le jina sui.
3: Eh,
0: anti Grace. Na uni mo bi afa no kwabra chei.
3: Me ba fa no.
0: Asase no to no hwan ho.
3: Me ma me afa na bra wo.
0: friend say
3: abena
0: awo okay won ne kodi animu ma wo fa no ne saka asase no
3: aha
0: afibe mu a
3: ndie mi ntime nchire mi
0: bi ache
3: me ache me kura na me nya
0: enti sasase na da hen fa sisi ai
3: an e da don passe
0: eni pa be na ti asase na su sisi a
3: abra be fa ni me ti
0: Abra benfa ne dia be ne chei.
3: Ne papa ne papa de chei.
0: Okay. Eti wo busuane ne ayi maame benfa.
3: Ne wo fa ba no.
0: Eti ye unua.
3: Eh.
0: Okay. Okay. Na won te ho asem bia se maame bona ene onua nom se. Sasase no eye kwabena benfo na kwasi benfo. Ene to asase ne ntie nye chei ajapa de.
3: Dabi.
0: Won te ho asem. Okay. Mambona
3: papa
0: unim awura grace
3: e pa so nana mene mono
0: abra wo ba no
3: mene mene papa
0: na ono kire se ono ni maami ne di ani mu ma kwabena chenye esa kan sase no wo so so wa ba kwase mu a wo kan no so kire se kwase brem fo na toye mo so mo to fi hwan ho
3: e pa o chewo sase no sase ya so proctua Proto non per il fuori quel gran e quando quel gran lui ha si hanno proto la hanno lo così gli ha tutti tanno tanto mi ha nie e i bia anche so e ti dico lo ia mi sa mo aben papà mo aben sa sa no è postmaster o non no o non si fa proto a che e nie le proto sem e nie le proto e nana do na wa ka no e me a me wa fa di suite pa bai e pa cho me wa fa di suite pa bai lo wo che e crei mame me wa fa ni fie nyo o mutie e to o muti ho no anya e mi so abra wo no ka se abra wo je ani wu na wo ti o fura kwa ti ma ba wo ma mi proto ho ni wo ti na me si da ba ko kwa mi si so na o ko ti na wo ni fie de e ni wu e ti e no ka se na na di mi se na na o da na e to no ni pe se mi te ma wo fa se anya na na do so o ani ti na mi e na me wo fe wo ti wo ta
0: Mambona. Epanyi sa abusua dua yentwa so. Na no wo ba ye wo beka sa munyira mu ye nuafo. Na mekura me sisi ye no kura na asenka me kura de papa mu bia ba che se. Ma me ahunu se weedie ni weedie ni. A ye gate mi nu. Ana mo se mu fie de munya ne sa mo kan nyira bom. Enti sa wo hwa entwi kura no kwabena champo kro free. Mo mu gate ni mu ko di entwi ade. Na sa mo ho no mu ye bibia nka bom. Unyi ni se mo ba ye no mo peplot ni bi ana plot boy de na se se mo dimoni akoja we se ni so ana
3: ya papa ye ta cho ne plot ni no bi ti ne se me no me di abrewa na ti e ti abrewa ne dan no e ti dan akwa no di ka be si pie mi no ti pie mi no kaka che ne wa fa se se be me no me di abrewa na de e ti e ga ke bi onu na akwa ne se no won fa na e ye nu ano no e bi ko tu ni wa fa ni ne wa fa sika sem no bi ko tu na nim ana papa ne si obusa akra na o si le papa ne di cross ni ma nti eja akra nso ni wo papa ni ta ta tem do ni wo fa nka sanka sanka se yo mu busa o si ni wo fa le di ma no e ti o kwa ba no ana e be ye ye be ye sa ko rap ai aka se no so no na wa sense pe ni enu o su bi o e ti sa ko ni wo fa ni o se akra no sense da ni enu o su la bi wan ga de mi so ma ni so e ti ana me ka chere wo papa no ai wo si akran wo mura die nti one die ba bia mi se dia nfa nko
0: ana are ne ba ha nya sa
3: ba ha ni
0: mo maami asem we die betima kam ne twane se e wose e ya busua dia dia me apia mo han kam ajaji asem we da se ya abusua sase ana awura yote ya maami brenfa yi pese o pre a e ka ya dia ya homa kwatwam ama obi adi nifa na we die adanse ya ba nyina ne se kwabena che na to asase
3: Ede
0: kwabena che bobra ne ba ni bi. I'm not going to be able to do it.
4: And
3: I was a Brawanidano. I don't know what I'm saying. I
5: container.
1: Oh yeah! Come on! Isra 104.5
6: Mwadi!
1: I'm not going to be able to do it.
4: na se yesi atiti proto kurum ho no ma nti onde onti sebi sebi de obeti magye ai container de edi container ti so sebi sa ha ofe tawo chepa panite ai tu amo brebia sebi amo bra amo bra bo ti metu asisi ai na me se me pikuma se fiato ana kuma se dan ato a men yes kakra ne board na apia men koto proto edi container ti so na ho because si de na isu Because the DNA is container. A diagonal single room container cry, new single room. I don't know plot of a power eating toy. It's about almost some chest, Papa Japa do a no. Container is fine. It's a baby. It's a baby. It's a baby. It's a
5: baby.
4: It's a baby. It's a baby. It's a
5: baby.
4: It's a baby. It's a baby. It's a baby. You
5: see,
4: Apia, we are see. Obi to be cobot, be will be a fee. Obi to be quatra Nigeria, quatra honma, the crum crowns you up. After a drunk or crab brema, no, Bethy, or Beth, and crowd that they were near Pamon Grand if more for me, if in Nigeria, but Yamanda,
6: but I know when I grammar and video bin.
4: Dear here,
6: young born in 2 hours and
4: son and son.
6: Ho gate near 4 no mutimi di akunwa na de ono mbo ntue na kwetra ko divoire 10 years etu oba ya no no ma si acting se se omunya nso a wo hene bia wo ti si acting na dwana gya kokuru mo se wo kwako ye project etu se na edan a so hene kura ne ho akontini wo ho gya se wo
4: panyini wo
6: etu emu ahemfo ni bibabe di anuma kwa ntue o magade ahemfo wo omu akofo nkwa kwa na hye no nya se no occupant ono na eye the royal occupant
4: ti no we comfort oh
6: da bi so wonye comfort
4: no
6: we royal
7: oye this year
4: no ze
6: no ano sha no sa no say na kotade e odi fiko di ba ba no ana kwa no si da bi o ye de nipa ba kopen no se ne wo boa ha ha no di ka twa kwa na kunu
4: enti okun no
6: okun no ansa ansa na o mko fa police by so first kind of crime to form
4: ne say ne police von kra nya de so mbo no ansa
7: Obi first time me blame a police for said no
6: man
7: to
6: here no
7: minimum force no be sue said we dey call kum obi dey
6: so we no so yade sheo ba
7: won ba o dey what say what I want them dey bad bad yan fan 20
6: me dey wura mu say obi yade sheo no akwetena baabi
4: o kwetena baabi ya ma me e kasa bisa na be crew on top lot to kurum ho bi on what thing kan e dey ni kwi afa mu ko nyini ba duru ba baabi na se bi a wa oba brewa sometimes o person obetena ni crew some person obetena ni crew But you better come on, son. If you are winning plot or unsee down, into one hour better. Sabi Sabi, would you be a dear? And no chance in a Japa danger, I am for my woo. Nipper or your top plot to know it, not dancing in ye. I can't see as I am. Meme, my mini dear Nimu, and my papa and quaji plot. Nan, nay, over cassette, a yen or my mini could see a top plot to know see dying. On the top on the plot. An wasi ni nua baako emra me hye dan ne ma no na nua nzo ntimi ma na esa na tie dia onpo bi o ho no nsi dan no ma no single room no ma no oba mesin ni ka na otue nyina no obobon obi tue asaka ade a oyey ye nie but ehun ne ma kra bi a di si dan nyo obi kra nyo ne toye mesin dan na obesi ye no no onu otue ahoka ma me na kwa kwu a ade a bio
8: in she rife
4: apro sebe wo mo bon kro yesi maame no wo de be wo num according to omo no akwanzu no ba onana tina ye no o ko ona wawo wawoda en se no wawoda da nti eh won fi ya wo ko ho nyina na en meema se na hu omo meema miensa izu ya bobo binum kan wa so mo ye num akwanzu ni nana tina no won se de maaye miensa e bia no ka e bia na odi ta
6: antwi antwi antwi opopa nua
5: won na ye ka echi
6: Consider kwa nzwe.
5: Consider
6: kwa. Ayom kan kan.
4: Ayom tu consider kwa.
6: Oni consider kwa kama ni ya 9.
4: Nti akwe kwotra na na mfie enchai. No or 10 years. No or 10 years wa pia.
5: Pass kra. Obi abeka se abrewa no wo miensa. Me papa na epen.
4: Eh den
5: consider for. Ena kosi entwi.
4: Hm? Eh den na afi de mo beka se o miye du.
5: Akosi entwi ne kra na yire. Na yire wo du nkwa se si ya fie a o si ye no. O dia mane ma unim se plot ne ye ne blood ye
6: osi bi odon pass ho
5: pe pacho de bi unim se plot ne ye ne blood ye nti wansi edan bi awoso nti okosi bi ma na yiri wo dunkwa
4: mm what you say apia edan na okra wo ne nana tren no wo mfie du How many years? 2 years.
9: How many years?
4: So we school. We cry the net to form for the beer.
9: Ghana
4: munia be man de omuti fi otisi
9: ewu Ghana no
4: baga te dan mo dia ne ma o ha ne ma baka se omo omo dia
9: ebrenya Ghana omo dia mere Ghana
4: omo dia mere
9: Ghana bra bo mu ne mere mu
4: nnua ma be dia
9: wo se se wo kra wo si fie na ye wo dia na de obi tena fie ho so on do so ma ho na de 12 years no wan ka wo wiya etibi e be ne dia me boa I don't know. Mesira so aye dey amam obi akwa nyere ntimi ye dey enu entwe ho manso se ke bia ye hwe se ma me nipo kwa na de a na wo hwe ma mi wo dane dane no wo dane dane hwe uti hwe hwe me yire oh ne mama na kele na eche na gudie bi because dem se na na oye no no afei ma me ba ku free kra ba ma o se ajwa de manu wena na wena na
4: okay
9: kwaku and unu uyo bi papa bi otimi nya o de aha ega
4: squatter no e 10 to 12 years
9: ena make a ye
4: e so otimi claim ownership
9: sa o so otimi claim ownership
4: e dan em se dan e fie de na ye 6 years
9: wa sia wie no hwe eti asema make me say so so mo bi kura so mpompa ana se fie mpo kura so o tremu na wo chapka do be gebusu ani ana so
4: na saka ne so obi call deeper na obo ne bra yetimi ne kambusu ya ho
9: meboa
6: yɛn kura asie ne wɔ hɔ daa ne asa ama ɔba kora ware ɛkyɛ wɔ asase
9: sɛ meboa a hwɛ ɛna meka
10: ne sɛ
9: yɛnkyɛ
10: ma asase
9: yɛkyɛ wɔ asase wasa wɔle pɔfra
10: mienu
9: kyɛkemɛ berɛ awia me se
6: ma me tena ne se tenaa yɛlewo ma me sɛ no tena wokyi
9: miankasa meyere na mii hɔ ɛne wɔka kyɛm sɛ ne nana ɔsompaa ne wɔde som ne ɛnenana nti kanana koraa adina gudeɛ bi yɛdɛ yi ɛɛkyɛ no na me mamene mame nnua baako bɛka sɛ ɛyɛ no mudi nkɔm nom se ɔyɛ nana ɛna meka no dibi kora sɛ ɛwi kora kɔde wokyɛ kora nim deɛ kaɛ dɛi ɛwom ne yɛde yɛɛ saa ɛno ne asɛm wu ne abɛsɛ nti a mepɔ ne bi hoaɛ dɛi ɛde adansɛ bɛ dohɛ maame asɛm wɔka wokyerɛ sɛ ne nana no berɛ a ɔberɛɛ na ɔdane dane no na ɔɛsɛi sɛ kɔbɛka sɛ a akui a da wɔsi de ahwɛ me deɛ mayi deɛ wo ne ma kyɛdɛ bia mase nhyi nti mu na montena sɔkora yɛ dɛi ɛma mase yɛ dɛ ntrɛ wɔ ha ɛbɛtumi apen ok this is the case sɛ ɛnyɛ maame no bokora adea
6: ɛtiamemsɛ maame nabɔsoɔ mu sika anaa so ahu sɛ tete no bi a obi wɔ nom kɔ ɔyɛ bodwabodwa wo fie bi ɔtontɔn kan ɔtontɔn wei
9: saa
6: ɛna watete ne mɔwerɛ mu a sɛ ne nananom nti watɔ asase bi kora ne wansi hwee owu a abusua ne deɛ sɛ no deɛ motumi ɛbɛbɛgyina mu ma wei wɔ sene
9: papaɔna ne wu hamane yeas nie
6: 23
9: ɛva si hɔ na ne wui 23 years yi a wo maame wobɛdi naadeɛ no ɔna ne sɛ nka wotumi wotu
10: wokaɔhɔanko
9: yɛbiebie nadaka so no adeɛ nahɔdeɛ yɛnkɛ afe so ne yɛbiebia daka sɛ hodeɛ adwapade ɔfie
10: ɔdeɔbi ka deɛ bisa tumi bisa na yere sɛ wokunu ɔde obi ka daabi
6: anaasɛ mo sɔɔno so deɛbi ka
10: daabi wokunu ɔwɔ agyapadeɛ ne abisa wokunu anaasɛ bɛma no ogya agyapadeɛ bi
9: ɛti kanana no kɛbi sɛ ɛfie yi momenti wɔbɛkɔsɛm ɛyɛ bapa ne di adaa but ɛsɛ wotɛ mowu sɛ kɔse kyɛ ti ase a
10: ɔwɔ agyapadeɛ bi wɔ baabi
9: ɛka bɛtumi busa sɛ ok ɛyɛ ɛnumare wɔnyɛ no baabi kɔ yɛbusa ɛyɛ ɛdan yi ɛho asɛm sɛ ne deɛ bɛtɛ nom sɛ kata no kɔse kyɛ nyɛ dɛ nwuiɛ ɛtimiatimi ayɛ dɛn anka yɛka yɛka mpokura no sɛ kɔsekyɛ bɔkura wu kɔna mantimi kwabɛkyɛ kura wu kɔna mantimi akakra mu nyam so yɛwerɛ sɛ kwabrɛkyɛ ne dea fine ade wɔyɛ akwalaa ɛne wammerɛ ɛne yɛde adeɛde kyɛ no ɛne yɛyɛyɛ anaa yɛ so wiɛhwɛ maame na so asɛm a wɔka no wɔ sɛ ɔno adi ɔno koraa ne papa de koraa kyɛ no asase no ɔnoa so adi ne mpɛpɛ ɛtim kɔgye loan ɛkoraa ɛdɛi adi sii baabi ɔde ne ma koraa bɛɛ dɛi ɛbɛtena okay